0: to se mi logo se mi daada gbogbo eyin ayan fe o oni oloni ni ma so ba se lo iyo wa aje n pase sinu aye ebo ba le se ami lohun oke gbogbo n to se ni abuse nti gbogbo n to se ti o sise lati seju ilo yo bere si sise ogu olorun yo tan na imole re yo si tan ibukun yo dan fun ileri yo si pada se ninu aye re ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo olorun ibo ni yo yin wa ma so ba se lo gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi a bo sori Facebook laipe a bo sori TikTok laipe injo je mo pe bi mo se so orisirisi ogun lo wa ona ti si n ba wole so toto o le duo pa pe ona kan bayi ni ma fi segun e afi to ba gbo nipa temi pe e se bayi iru ya tana ni nsin iwe mi ti mo pe ni iwe asiri on lo lo to fi segun oko emi re awon kan be to je pe won a kan mo gbo mi lori Facebook iyi pada nla yo si mo de ba aye won mo nbo mo mi e sare dide na today is 25 mi mo boye le ke hallelujah nla je atan jo ke wa fo ke eyin te ba wa ni le oke ora mo land tori awon ti nbe ni sale ki won mo gogun ti o now wa ke hallelujah yen hallelujah oje meje ogo oje marun a si fo ke ni I believe you can fly. Eyin te ba wa ninu moto nikan ni e mo fowo fo. Eyin te ba wa hospital mo fi okan fo. To ba se pe o wa lori bed ni bi to tin gba iwosan re. O si da mi loju po o dide. Iwo sa fo okan fo. Somebody shout hallelujah meji oya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, oya, ogo, ogo, ogo, ogo. Ogo fun Messiah eju owo si oba mi oba re ipa nla ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mummy e wo ona to mo birin igba te ritu sile o ninu program tana ta ase engineer
1: oba mi e karo gba mi o oruko mi ni Felicia Felicia lati kuton omo ijo ni mi lati ori afefe se karo we kojumo oba mi mo emi na ni ede emi na pada ni ere o mo dupe lowo olorun ojiji mo dupe lowo olorun pe fun ogun to se lori aye mi mo ba ngbo ko ba follow live stream ni every morning ni si aipe yi na ni mo se wa gbo program ti e se ni aro yi nipa adura ogun sise oko emi mo dupe lowo olorun pe iba ti mo ngbo adura yen mi mo emi to ba le mi bi e se ngbadura inu kan jo mi lara ni mo be si mo be si gbo ara mi lati be si gbo ara mi mo subu si lele bi mo se subu mo ha ri pe ese mi gbo gbogbo ara mi gbo bi pe nkan kan jo mi lara mo wa ri pe ogun kan kan ku la gbo ara mi gba ti mo wa jide mo wa ni dubule yen titi mo wa jide gba ti mo wa jide ma ri pe gbogbo ara mi weak gbogbo body mi bayi o weak mi be se gbadura yen e tun continue adura yen bi gba e wa gbadura gbadura mo to wa get better pada ninu odun yi na ni mo join pe yin ti mo be si follow program ni Facebook pelu TikTok ogun to lohun ti se lori aye mi mi le ka tan iyanu to lohun ti se ni aye mi mi le ka tan mo dupe lohun olohun ojiji mo dupe o mo dupe o mo dupe mo dupe mo dupe lopolopo mo dupe ninu ipe yin mo dupe ninu agbara ati ise iyanu yin pe mo wa gbadura iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ọlọ́run máa fowó yín sókè olórúkọ jésù ẹni fi ọmọ dín ẹni fi aya dín o ọlọ́run àmà mẹ́ràn yín lọ́wọ́ débi gíga ibi tẹ́ ẹ ti dé ẹ tó débè jù bẹ́ẹ̀ lọ ò bá mi ẹ ṣe o mo dúpẹ́ o èmi náà ní ẹ̀rí o.
0: Nice ṣe gbọ́ nǹkan inú ilé ló wà bí orin yẹn ó ní ilé ni mo wà mo gbó kìkì jésù o akiri sore bàbá máa kú iṣẹ́ o àyà àti ọkàn tó bá fi gbọ́ ni. O si okan ipaya patapata in sin play ki se ti mo se ni live up mo ti se tan ko to tun lo mo wo olohun si ba pade melo melo wa nigba to ba join me face to face bayi tabi to ba wa nu service atun lo sori Facebook and lori YouTube ibe ni ma ti so awon nkankan te fi yo ise to ba ni phone o pe eni to ni pe ko wo mi ko le ba so tin so fun o bibeli ni asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e 630 ma bossi lagbara eni to ni aye atorun awon nkankan nbe ti mi o ni so lori radio eh o ni lo lati join me to ba se po mo re lo ni so fun me pe jowo ba mi gbo nti pastor dekunle epafra fe so ba se lo iyo ka po ni phone yen to ba wa ni to ba di ojo Sunday ninu ipade communion only communion service ati isin dupe ejo gbugbe ni to ba ni anfani lati gbo mi ma tun repeat ni ojo Sunday Sunday leyi yo je Sunday mo ni gbagbe Sunday leyi yo je Sunday ibere otun nibi ta ti combine iyo pelu only communion iyo ati ara oluwa ati eje agbara oluwa mu eje Jesu now eje ki nfenu nbe ki nsenu dede sibi gbogbo eni to ngbo mi dide nibi to ba wa fowo si dodo re mo fe pase be la ba na ku abi hada hasha gbogbo emi ti ngbe nu ago re emi ti ngbe nu le yen ele tin taire sonu tin taibukun sonu fire of the lord bakaba haladesha ina oluwa ma ti jade lara won eyin alejo bibeli ni aya yo pa alejo won fi beru bojo sa jade ni bi ko lo fi won

0: alejo e jade nibo ni yore wa mama gbe dani agbara olohun bo sinu iyo ki gbe agbara olohun bo sinu iyo wo mi gbogbo bi ti ogun ekunkun koju si to simi si lara mi gbogbo ntin be ninu ago mi ti oje ki rona lo gbogbo ntin be ninu mi ti je n bai korira pade gbogbo ntin be lara mi ti oje n gbase bayi loluwa wi ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade jade lara mi ina mu ina ti jade ina gbadanu in the name of Jesus Christ I break every covenant gbogbo yin te nbe labe majemu aimo oh oluwa ni wo opolopo imule gbogbo yin te mule a lo iyo lati baje gbogbo imule iba se imule ife gbogbo imule iba se imule latojo okunkun mi mentor ba mule oluwa so fun mi o ni ko mi awon egbi okunkun ni baba iba mule won si ti so pe njo ba tu asiri lawon opa e kan lo so emeji mo gbo pe gbogbo agbara ti olon ni gbogbo bi to ba wa to ba mo mo fe itusile won na bo se rapala wo service ni ojo sunday and on the one anywhere at ebawa ma so ibi ti oluwa ti ni kin se isin lago meji la si ago meji osan in time away olorun ipe iwo ni mo npe olorun ma jemu iwo ni mo npe gbogbo ile ti ngbo mi laaro yi gbogbo bi ti ari mo le wa gbogbo bi ti ofo ayan gbogbo bi ti epe gbogbo bi ti asasi gbogbo ari mo le abo mo le gbogbo ti ngogun ti aye re ti yo lenu ina oluwa jadanu jadanu jadanu jadanu in the name of Jesus Christ e fowo yen kan yo wa fi kan waju ori e bayi fi owo yen kan yo yen fi kan waju ori e gbogbo eyan aye ti ngbo mi mo so tele gege bi woli to ba se wi pe won ma fi yo purify gbogbo to ti baje ninu ago ara re eh gbogbo to ti dogun to ti dipeta ayi pada loni atu ole ki ategun ti ton fe wa eh re o nigba ta ba fi ka ojo mesan si akoko yi si ojo mewa e bere si ri awon gankan ti o mo je yo ninu ipin irawo re mo ni orisirisi ogun lo wa orisirisi ona ni esu ngba ti fi ran ogun wole woli olohun to ba mo tin se omo wi pe orisirisi ona la fi mo gbogun ti la fi le ti nkan jade mo gbe oro ilana egbon ti sister iso e wo ala tola e won ti ala da laye re kin to tun wa so nkan ti yo nse mo ti so pe salt purifies but loni nisin mo fe mu nkan mi
1: e ka ro baba mi oruko mi ni idowo labisin lati eko e mu ko lo olorun ojiji pe o je ki ere ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun na ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction pe o fo lo but in the maji ese kese na mi re bata yen mo
0: nice melo melo melo la won ti won ti lala ibode alaifa seyin ala mo tesi waju to ba se awon maye sin jensi generation so pe superstition ni mo da won lo won be fi o jeun ni Aisha, kin lo sele kin lo ji atubo tan ogun ti sister ila koja nigba won ji bate eyin kan be to je pe uniform ati jo lo bare to nwo awon school to ti jade eyin kan be to je pe be se ngbo mi wa bare ninu gbo o kan mo rin lo si ni monamo no wonder to fi je wi pe o si ona abayo ninu gbogbo se to nse eyin kan be o nje ni won mo gbe fun oni gbogbo igba o to je moju mo bayi o wa kiesi to ba je loju ala pupo ju wa notice e po bere si size awon isan to le salaye lo nje oju ohun ma fa eyin kan be to je pe jankari woni ibi ti gbogbo eyan ti koja igba to ba kan tonu ti e o kan notice e lai nidi o kan ri pe jankawo ko wo be o wa mo wonder ko si jankari won bi inu e lalantakun gbe alantakun ni mo ran wu alantakun inu e ni gbe awon kini ogun ati apere ogun ni won to ba ni to fi le gbogun ti eyan pe ninu iya ki se yen nikan elomi to ba ti loyun bayi ti an ba ti le fa so pupa han loju ala oyun yo wa le elomi mo so kan nigba ti brother yen o kan notice e ko n bara un leko eko agbalagba die ni ki si agbalagba pupo ke wo 40 o kan notice e ko fo o fo titi legbe bi ti bridge pedestrian bridge labe pedestrian bridge instead ti o fi gun bridge ti won ma fe se rin o wa mama o gba be yen o wa fo loju ala lo ti koja o fo titi mejeji po igba to bo seyin lohun ba won last man se dide niye won ba mu oni won si bere si na ohun titi won na ja oju aye won na de won na kan lapa loju ala eyin omo lohun igba ti brother yen o ji soju aye omo 40 years oni stroke is straight ni stroke aisan omo lapa omo lese enu e ti wo bayi won si gbe kakiri hospital e wo in ti esu lo to fi wa gbogun ti mama stroke re to wa se boju ala ni afefe buku kan si wa so bimba ni o lo iyo o ni se ti o se iwe ni sister 2012 lo lala si 2013 to se wedding ki lo wa di atubotan re engineer ki lo sele si nigba to lala yi e jo mummy ati daddy e bu iyo die tabi awon iyo e gbe pade mi ni isin lori TikTok YouTube and Facebook ago mefa bo tin ba ti wole to ba wa di ojo Sunday ni agbare ni to ni aye atorun a gba holy communion meji meji gege bi ohun olohun ah isele nsele engineer je ngbo ti mama iwa
1: so nbi ti mu kosin so fa muta gbadura so leyin gba yin gba to 2014 March 1 mo se wedding lati gba yin won wa omo ti mi re
0: ah lati 2012 si 2013 March won bere si wa omo titi te di 2024 bo ni bata ti an ji loju ala se ni se asam esu ni sa iyo ti mo ni o why ki se pe iyo lave o nko ni solution in ta ba kasi ati ase to wonu e ni awagun oni je o pe si gbogbo arekereke satani nbo le ti ngbon mi laaro yi gbogbo eyin ayan fe mura oni ni 2509 2026 engineer bo lo se wa bimo kini to se ni agbara eni to ni aye atorun ni agbara eni to laye atorun ma ni on the wow o bo se ojo Thursday e 30 le ko ke le mo bi ti ma ti se program laarin ago meji la osan si ago meji 12 to 2
1: so gba to 2024 e wa si first ko nba mo ni eko wa wa si first square ni mo fi da ko mo ijo olorun ojiji so ni 2025 e so pe awon to mo ijo olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa omo to pe olorun ojiji be mi wo o fun ana fun mi o si yen mi mo je olorun fun mi ni omokun lantilanti mo dupo lowo olorun ojiji e si baba mi ifamiro yan yin o ni gbe o olorun a tun bo mo wa pelu yin e ni fi e o fa ise won se ko ni ba awon omo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da
0: to sir 2025 lo join wa fully o ni mo wa sibi te ti se program aya anointing niyan so to ba joko to n gbo gbogbo isokuso tawon eyan so in tin se o si bo dake every month laaro laaro ni e mo pade mi mo pe awon omo re to ba se pe eti o ba leti omo yo gboran se o lenu awon ogun kan be to le dase by the grace of God by the combination of the anointing nipa anointing isin meji la se ni Sunday ikan ni 7 awon odo lati 13 to 30 elekeji o bere ni agbare ni to ni aye atorun ni ago mesan abo ngba ti o ba fi di 12 iyen na wale ba se dogbon sere sa bo ba se pe sister yen joko le be in ti won ji gbe lara re yo si tun wa nbe mummy e dide e jon tori olohun e kan rin lo sibi ti window kan ba wa te ba ri eni window e kan lo duwo lona be eni mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo fe gberu mi o tawon ta ji gbe lo mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo fe gberu mi o tawon ta ji gbe lo asili omo re ni bata ti an mu apo ile omo aye o 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 another 13 years elapsed kuno to wa bi okunrin lanti lanti sister itin ba so pe I know you tin ki gbe fibroid ninu re yi oni ba eyin kan edo eran ni mo gbe wa fun And up till now, nothing. Oh, why your church is here? I want to buy a kelo mi o murasi, a swo to raniye, common murasi. Iyo la to fello in this sense. You to ne, rather than rabbo, John Bio, a no moti, a no moti bado already. Kim mofile bao, a seni serare, a tanin tanare. And one more, mama, kini yo mercy. Salt also preserve. Any kani so, iyo, amanda bubunka. Salt. Mi ro bi ma le pari wasu tele ko to di pe refrigerator de iyen ni pe awon refrigeration ta nse awon fridge wi nje je mo pe salt iyo ni won mo fi preserve ni won mo fi fin ni won mo fi gbe nkan pamo ti won ba fe ki nkan baje won si lo iyo won di iyo mo nkan yen won fi iyo mama eyin baba awon baba ti won si dagba lati omodun 50 lo soke e ja mi ki le mo fi preserve eran nigba yen. Say, but I think

0: ogun alakala
1: nightmare
0: o donna danu
1: amen
0: o donna danu
1: amen
0: ah Allah so ni de reyin
1: the nightmare
0: Allah dani duro soju kan
1: the brain that stops people
0: Allah so we ni dole
1: the brain that make people empty
0: Allah so ni da laisan
1: the brain that make
0: mo wibi woli loruko jesu olubala ina donna danu
1: amen
0: ah mo pe gbogbo eniyan si bi holy ghost night
1: the holy ghost
0: e ta fe se gbogbo bi yobu ko ti ma bo eni te trouble bo
1: people trouble
0: lati kogi lati Oshun lati kwara mo wi bi woli e debi layo
1: amen
0: ori gumeri ekiti ibi te tin bo wa
1: holy
0: ghost na loruko jesu e ma de layo
1: amen
0: engineer e ba mi gbe jingu yen soke
2: holy ghost night holy ghost night
3: ah kan si adu asale minimo
2: olosu osu elu prophet roti ni onadele baba eri jesu
4: agbara gbodo ki o wa pada
2: Friday to gbe yin osu yi lo tun ma wa ye
3: ibi Olorun alagbara
2: yo ti ma fina fara
3: gbogbo ogun abateni je
2: wa wo nile tutu
3: Northern Prayer Assembly
2: NPA
3: auditorium ori oke eri ta so pe
2: lo ti
3: iko leki
2: yo ti ma weye
3: ni bi ta dua konbe konbe
2: yo ti ma roso kale gbagbo bi
3: eri to su to koja koja be
2: lagba
3: lowo re to fi osi ko to fe
2: aiso jo pipe guda bi epe
3: wo number oja
2: awon eran si olorun ti pe won daju
3: yo wa ni kale
2: pelu prophet roti mi oladede baba eri jesu
3: agbagbe
2: ori oke eri ta so pe
3: lo ti collect
2: lo ti pade
3: money go
2: ti osu yi
3: last friday
2: hello prophet
3: only o
2: 33 07 06 03
3: prophet oladede roti mi eri jesu
2: ti so fun o pe eri to su yi iwo lokan
0: ah alagbara ni olorun sa baba mi re ti gbogbo eniyan mi mo to kojo
1: I
0: son it here o ko yobu ko ma se o ma gbe bo ni waju oluwa ipa olorun kan sa
5: e ja tete debe program aro ni ti nse ale ati se soru ki gbogbo eniyan ma mura sile
0: e mo fi gbogbo sala igbo o ma ni agbara sa e gbe owo le ori mo so tele loruko jesu olugbala I son to wonu aye re loju ala re
1: in your dream
0: ah atojo yen lo ti se isa
1: that day you have been
0: o ti nawo nawo nawo nawo
1: you have spent
0: bo wo ti ya lo ni segukiri won ti gbowo lowo re sugbon mo wi ti pe ba nba lori mi lord ko jesus ogun na o jade kuro
1: amen
0: o jade kuro
1: amen
0: so po olorun oladele olorun oladele o alagbara ti lemi ti o pada esanida esanida esodi adua be
6: uruko jesus
0: You know, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

0: Ekasan exiko owo lenu ise iroyin agbaye lamutoyin wa lati Kani Glow 99.1 FM Ijapu State Akure Adebowale Ola Seni loniroyin saju awon koko inu iroyin Are Tinubu pe fun ipin dogba fun ile Adulawo nipa awon asoju nibi ipade ajo isokun agbaye Are Ethiopia na ka lebu si dasi awon orilede ile okere nipa gbodo nroso to bele awon asoju lokuro ni gbongan ipade lasiko oro apile koneta yahu nibi ipade ajo isokun agbaye ekunre iroyin bo lona laipe eku tetileko Eshe, se mbowa, ekwenre iroyin ye, are Bola Tinubu tole de Nigeria lo ti pe fun atunyewo awon ilanu eto ninu ajo isokun agba UN pelu atenimo pe won gbodo fi aye gba ile adulawo lati je omo egbe igbimo ton ri si oro abo lasiko tun gba enu igbo keje are Kashim Shettima soro nibi ipade gbogbogbo fun ajo isokun agbaye ton waye nilu New York ni orile de America Tinubu so pe agbekale ilana eto abo ti won lo lowo ni ko le ni ko ba igba mumo ni bi o ti nbere fun ijoko meji ninu igbimo na fun ile adulawo o tun nbere fun ijoko marun miran fun ekun ti ile adulawo pelu atenumo wipe ko si agbegbe tabi ekun kan lagbaye ti ko ni imolara idojuko aidurore ati eto abo lagbaye Ile ejo giga papo tu wa nilu Akure lo ti senuro lori idajo nipa ipejo tako yiyan gbeyega Adefarati gege bi oludije lati ekun idibo ilarun gusu ati iworun gusu akoko fun ito idibo 2027 asoju koroyin wa Oluwa ni Femi Adeseko tu wa ni ile ejo lasiko igbejo mu ekunre iroyin wa
1: Ile ejo giga ijoba apapo to wa ni ilu Akure sun idajo siwaju di ojo miran ninu ejo kan to ntako bi Adegboyega Adefarati se di oludije egbe APC fun ekun idibo ila orun gusu akoko ati iwo orun gusu akoko ninu idibo apapo odun 2027 olupejo na Victor Ategbole Mbere lowo ile ejo pe ki won kede ohun gege bi eni to jawe olubori ninu idibo abele to waye ni ojo 16 osu karun ase pe ki won pase fun egbe APC lati fi oruko ranse si ajo ti ri si eto idibo Nigeria Ategbole so pe egbe oselu na kede esi idibo miran yato si eyi ti asoju ajo eleto idibo kede saju Agbejoro re Remi Olatubora ba awon akoroyin soro leyin igbejo na
2: leni ni oro awuyewe to yo lori bo APC ni erekusu ti owo ose federal constituency ati ti akoko southwest ati akoko southeast ari pe awon to pe ejo bo bagun wa tegbole ti akoko southeast akoko southwest o pe ejo tori pe ohun lo gbe gba oroke ni ibo ti awon APC se lati yan en to ma gbe asia won fun ibo to nbo lo
1: ninu oro agbejoro Adefarati Abiola Olawoye je ki o di mimo pe won ti yo Ategbole kuro ninu idibo abele na ati pe abajade ibo ti won kede ko bofin mu adajo toyin adegoke so pe ojo ti ile ejo ma kede idajo na ni a o fi to awon egbe na leti Oluwa ni Femi Adeseko lo njabo fun Glow FM
0: Paranko yi, onishowo ni Aliko Dangote to fi mo orilede Ethiopia ati Djibouti ni o ti to bo iwe adehun fun idawole ise akanse opa epo ti ire je $1 million ati oriko iko epo pamo si ti o so orilede mejeje npo iroyin jabo pe ise akanse na ni o je sise awon opa epo ni kilometer 100 lojo ti o si so etido damejog ni Djibouti pomo ile ilu Diwele yani orilede Ethiopia ti oriko iko epo pamo si ti o le gba irinwo milionu jala epo kan le kan soso ise akanse ti iroyin jabo pe yugba won fun osu 18 ni olutu ijoba Ethiopia so pe yo mu adinku de ba iye ojo ti epo fi nwole lati Djibouti si Addis Ababa ti se olu ilu orilede ohun lati ojo marun si ojo kan sosu bayi dokita kan lo ti padanu emi re sowo arun Ebola ni ile iwosan itoju arun na to wa ni Kisangani lolede Olominira Congo leyin ti awon alase kede ku dokita ohun awon molebi ati ojumumo lo kora jopo lokire lati woran bi awon osise leto lera se gbe ara re sinu oposi iroyin jabo pe bo tile je pe adinku lo tin de ba akosile awon tun farakasa arun ohun ni agbegbe Ituri sibe awon agbegbe ti o mu leti won ni alekun tin de ba awon tin lugbade arun na Are orilede Ethiopia Taye Selassie ti so pe awon apakunro maje koro utan ni o pada kuna lasigbo to bele lapa ilarun agbegbe Tigray lasiko tun so tin se be tin se agbekale oro apile ko re ni bi ipade isokun agbaye Are Ethiopia so pe bo sile je pe awon alagata ile okere kan lo nkuna hotel lo lede ohun sibe Ethiopia lo nte waju lati domi pana lasigbo o fi kun pe orilede na ni ko yese ninu ipinu re lati di okan gbogi lawujo ile adulawo nipa idagbasoke ati ilosiwaju iroyin agbaye le nteti si lati ikani glow 99.1 fm ijapestitakure e ma yiku nbe iroyin nte siwaju laipe

Eka bo pada eseun ti e wa nibe iyoko iroyin agbaye fun tosan toni ni ye ogunlogo awon asoju to nkopa nibi ipade isekun agbaye ni won kuro ninu gbogan ipade keteti opon sunkan olutu ijoba ile Israel Benjamin Netanyahu lati so oro apile ko re lasiko to so lasiko to nse agbekale oro apile ko tire Netanyahu se apejuwe wa si awon asoju na gege bi iwa ojo ni bo ti so fun awon to ku lori ijoko lati jade sita bi won ba faramo ohun ti awon asoju na se awon orilede agbaye kankan ni won ti nbenu atelu orilede Israel latari ohun to se ni Gaza ati Lebanon leyin ikolu ti waye lati wo egbegun Hamas ni gusu orilede Israel ni ojo keje osu kewa odun 2023 ni bi ti won ti pa okere tan egbefa omo orilede Israel Pope Leo XIV ni o ti bere abewo lojo merin sorilede France pelu isin adura leiti ohun to le ni ilaje milionu olujosin ti kura jopo si aran gbogbo ilu Paris awon omo ijo aguda to le ni egberun lona egbeta ni igbagbo e pe won tun ma pada kura jopo si agbegbe Arc de Trophe ati awon agbegbe ati awon agbegbe re lara awon eto ti o ma waye lasiko abewo pope leiti won ni o se apejuwe epongbe awon eniyan nipa ohun emi laarin awon orile de France ati ekun Europe miran are orile de France Emmanuel Macron ni o ki pope kaabo ni papako ofurufu only laaro oni nigbati ifikuluku yo waye loni nile are lori oro agbegbe ati imo atowoda AI lakotan iroyin lagbonri daraya egbe agbabolu agba oje obirin tori ede Nigeria ta mo si Super Falcons yo bere igbaradi ni ojo kerin osu kewa nilu kini fun ifese wonse ko mese yo fun idije ti idije Olympics wa ile 2028 ta ko ride Comoros ifese wonse alabala meji na ni wa ye ni papa isere ilu ikene ni ipinle Ogun nibi ti abala akoko ifese wonse ohun ni yo gbina ya lojo kesan osu kewa ti won si ma gba abala keji ni ojo ketala osu kewa Nigeria ni ore koja si ipele keji ifese wonse kumese oyo na gege bi yo kan lara awon iko ti o tewon daada lori igbele won awon orileede nile adulawo iroyin agbaye fun tosan toni koni ju bayi lo sugbon ko tun wa si idanuduro won yi lawon koko inu iroyin ta menuba le kan si ati fi to yin leti pe are Bola Tinubu lo ti pe fun atunyewo awon ilana eto ninu ajo isokun agbaye ni bi o ti tenumo pe won gbodo fi aye gba ile adulawo lati je omo egbe igbimo tin bojuto eto abo be gege lati to yin leti pe are orilede Ethiopia ataye selese lo ti so pe awon apa konran maje konran tan ni o pada kuna la sigbo to bele lapa ile orun agbegbe Tigray lasiko to soro apile ko re nibi ipade isokun agbaye pare pare lati to yin leti pe ogunlogo awon asoju tin kopa nibi ipade isokun agbaye ni won kuro ninu ni gbogan ipade keteti opon sunkan lotu ile Israel Benjamin Netanyahu lati so oro apile ko ti re je abomire lori iroyin agbaye tosan toni 3030 si lati ikani glow 99.1 fm ijapo state akure nibi ayo bami eni ti lo ti sije olutu royin lemi adebowale ola se ni fito yin leti e seun te tetigbo e ma yase

Meta ototo loni abala akoko ni efe ati awada loni ronron nibi te ti ma rerin kekeke nigba ti awon atokun pe nfefe atawada pelu awon odu ologi kabiti kabiti parunu eni reda yin laraya abala keji ni e ba wada se kene kin se nibi ta ti ma sagbeyewo on tin sele so me da eyan to si ni lo imoran abala keta ni emu number ejebun te ti lanfani ati pe mu number te si jebun to nitumo idan lo ojo friday osose ni o lori kan ni glow 99.1 fm lagu mesan si mewale 9 to 10 p.m. Awon ogbuntarigi sorosoro to danto meji Adebiji Abayomi asoro tefe tawada ti gbogbo eyan mo CMC Decent pelu Olayemi Adekunle agbolohun bi oje amulenu bi abe ni o ma tokun eto ohun idan lo eto ye kasi ara ugon ti o

0: ni owuro ologo kade gbabe won ologo tutun
1: imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji ka gbale ka gbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusini pelu leyi ti nkura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re.
2: You are listening to Glow 99.1 FM, refreshing

0: If you no be glow, you no fit grow. Forget fertilizer. For this sunshine state, look we there. We no go Jones.
1: Yes, we can say so. Glow FM, Akure, orisirisi ninu eyo kan.
2: Atoto arere G Herbal Mixtures. To yi o ko pada ko lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile ni ori anfani te ma je lorisirisi 0907720 7928 tabi 0906166538 tabi ke pe 0808173277 eje ka gbianju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture mo lero wi pe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si nsise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to man da oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal kaju e o si koju osun ati wi pe ki se orileede adulawo ni pataki orileede Nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility ni airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka da ke nbe na ni o tori wi pe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pala ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lago ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to n nu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lagu ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon eroja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada ke nbe ni te eyan ba ti ji looro kutukutu ko fi tele nu ko ma ba se aje re lo e wa ri wi pe ara o ma ji pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je tolohun bi omo tuntun le yan o ma sun ko sibi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nti gba o kaju osuwon lorilede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo muti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won egbiyanju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon olu ilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe le kan si ero ibanisoro te le pere 0907720 7928 tabi 0906166538 tabi 0808173277 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages WhatsApp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixture Golden Herbal Mixture tele na lo nje be o.

0: Blow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko.
1: Igba irawo ko le mole to supa. Ade ori opin ojo teye keye. Glow 99.1 FM Akure agbaletu.
2: Akojopo iroyin ni tibuto orilede wa lamuto yi wa lamuto yi wa
3: ekale esiku ise lataro akojopo iroyin lamuwa lati koni glow 99.1 fm japwe state akure adibo wale ola seni oniroyin saju awon koko inu iroyin ti ma taka si gbese gege bi ohun to nse idiwo fun ilosiwaju Nigeria awuye mi na lo tun ti pada jeyo bayi nipa iku awon awakusa ni ipele Niger iran menuba awon ohun ti o gbodo waye lati se erekusu Hormuz ekunre iroyin bo lona laipe eku tetileko
2: Akojopo iroyin ni tibuto orilede wa lamuto yi wa lamuto yi wa

E kaabo pada latodi keje. Iyoku iroyin ni Alaga ile ise tun gbogun ti isowo olu basubasu EFCC Ola Olukoyede so pe awon loselu Nigeria ni won ji owo ilu ni iseju iseju o so idimo nilu Abuja nibi ayeye ojo bi 80 odun agbefoba agba tele ri Kanu Agabi Olukoyede so pe ile ise EFCC lo ntewo gba esun iwa ibaje to le ni 1020 lododun ati pe opolopo esun iwa ibaje na lo je eyi tin ya ni lenu o fi kun pe opolopo awon eni ayan sipo ni won ni to 1080 naira lapo lasuwon won ki won to de ipo sugbon leyin odun die ni EFCC yo se awari egbelegbewo dollar ni asuwon won oga agba yan le ise omo ogun ile ti Nigeria Waidi Shaibu lo ti parowa sawon omo ologun to sese keko jade lati duro wa mu wa mu lenu ise ati sise afihan iwa darere nibi ile ise ologun tin se akitiyan lati se alekun iye awon osise re Shaibu ni o fi imoran ilede lasiko tun ba awon osise ologun to se keko jade soro ni jaji ni ipinle Kaduna ogbagba yan ni ile ise ologun so pe keko jade awon osise ologun ohun lo waye lasiko ayipada pataki nipa ise awon omo ologun leyin ti are tinubu fowo si sise alekun awon riko idare ile ise omo ologun lati mejo si mejila pelu gbigba awon osise tutun 2022 ni bayi gomina ipinle Abia Alex Oti so pe aye wa fun oludije sipo are ninu egbe oselu African Democratic Congress Atiku Abubakar ati ojugba re ti egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi lati wa se ipolongo ibo ni ipinle re eyi lo nwaye leyin ti awon kan se idiwo fun Peter Obi lati wo ilu Makodi ti se olu ilu ipinle Benue nibi ti o ti fe lo re ise ipade pelu awon ale loro ati abewo sawon ibudo ogun lende bakan na gomina tu so pe ohun o ni ipinu lati dije dunpo are leyin ti sa re lori alifa gege bi gomina ba tenubodo ni ipinle Abia pelu afin pe ohun ma feyinti ninu idije dunpo oselu lakotan iroyin lati le okere orilede Iran lo ti gba lati se erekusu Hormuz ati sise igberaso ijiroro nipa ohun ija nuclear re laarin ojo meje ti orilede America ba kasenle nipa idina awon omo ogunju omi to fi mo rirowo lole nipa ofin ti won fi de tita epo ile Iran ati adehun jogun omi to fi mo orilede Lebanon minister for oil okere ni Iran Abbas Araghchi lo so idi mo lasiko ipade idakonko nibi ipade ajo isokun agbaye tun lo lowo nilo ni yo pelu afikun pe awon ibere na ni won fi sowo si ile America latowo awon alagata kan igbakeji are ajo Quincy Institute Twitter Percy to wa nibi ipade ohun so pe Araghchi to pa pe bi won ba fi enu ko lori adehun jogun mi yo se ran lowo fun Donald Trump ninu eto idibo ti waye ni osu kokonla odun ta waye akojopo iroyin fun tale toni lati ikani Glow 99.1 FM ijapo state akure ko di joba ilo sugbon ko tu wa si idanuduro e tete si awon koko ni iroyin ta menuba le kan si Shaju lati fi to nle pe igbakeji are lorilede Nigeria Kashim Shettima lo itoka si gbese goboy gege bi ohun to nse idiwo fun ilosiwaju awon orilede to se ndide lebo bi orilede Nigeria ati fi to yin leti pe awiye wiye miran lo tun ti joyo bayi nipa iku awon wa kusa meta din logoji ni akata ile ise abuare labolu ni ipinle Niger yun NSDC bare pare lati fi to yin leti lati le okere wipe orilede Iran lo ti menuba awon ohun to gbodo waye lati se erekusu Hormuz je abomi re lori akojopo iroyin fun tale toni 33 si lati koni Glow 99.1 FM ijapo state akure nibi ayo bami eni ti lo ti se je olutu iroyin lemi adebowale ola se ni fito yin leti e seun te tetigbo ola loda

Ikabiti kabiti paro nu eni reda yi laraya abala keji ni e ba wa da se kene kin se ni bi ta ti ma sagbeyewo on tin sele so me da eyan to si ni lo imoran abala keta ni e mu number e jebun e ti lanfani ati pe mu number e si jebun to ni tumo idan lo ojo friday oso se ni o lori kan ni glow 99.1 fm lagun mesan si mewale 9 to 10 pm awon ogbun tarigi soro soro to danto meji adebi yi abayo mi asoro te fe ta wada ti gbugbo eyan mo si mc decent pelu ola Yemi Adekunle agbolohun bi oje amulenu bi abe ni o ma tokun eto ohun idan lo eto ye kasi ara ugo nti o eje ajo

0: ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa
1: imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji ka gbale ka gbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re

0: Eku la kai sa e se o
1: emu number
0: emu number ke jebun awon ti ku loju opo
1: awon o mo bo se nlo
0: ego gbogbo aye eyan wa te ba gba wa moran anfani ti wa lati mu number ke jebun card wa eyin awon ebun ofe wa
1: hello
2: hello
0: e ka le o lati bole ti npe wa
2: e ku ole o
0: e le sa
2: e ka le o
0: ki loruko yin
2: alagba olori lati danre ni o
0: lati danre e se baba kini moran yin
2: ma bi ma gba okun yen ni pe ko tun le yen le o
0: ehn
2: emi e gboju emi ni lo
0: e seun
2: ko lo la fi le fun bi ni yen
1: je
2: tori eni to ba ni to ba fi ko omo si baba e
0: Number 3.
1: Eba mi dupe o. Aba yin dupe sa. Mo ti ni anfani ati lo ba kabiyesi dejo fakure ya yo popo sinsin fun ile ifota. So e ka ba won ya photo.
2: Mo
1: ba won ya photo kabiyesi.
0: Eyin ati deji deji be na ni lose to koja.
1: Sawo na lo.
0: Awon ni.
1: O da pe deji a fun igoye. Deji abi wa
0: egboye latowo baba wa deji o kabiyesi
1: hello
0: e ka le o
1: won kan ni loki
0: ipe ti nja lura o
1: ipe nja lu pe hello
0: hello e ka le
2: so
0: oruko yin lati bo
2: kenje lati redan
0: ejire ara akosun edun gbalaja ori igi
1: aladere na lo yese pe
0: okan mo fe bi eji lowo leto mi kini moran yin fun arakunrin yi
2: ewo da so pe ni edo ti awa o
0: eh
2: da so pe ki arakunrin yen ko ma fi ese se mo fun ara lo sise to fi kole e
1: beni ile gan wa lowo e
2: Yawo yen lo ma fi nile fun.
0: Mo
2: la ku awon omo e lo.
0: Eh eh. Se bi ko fe jo ko fe gbe le oko ni fi nwuwa kiwa.
2: Iseda ni iseda iseda awon omo e.
0: A
2: je ko won gori awon omo e je fun okun fun ojo ola won ni.
0: Ojo ola.
1: O ya mu number.
0: Number 1
1: ni mo je.
0: Eh?
1: Mo ti eh?
0: Ebola leje o.
1: Ebola leje o. Se te ba wa fe gba ebun yin, e ba wa mo lopa bi meji dani, tori te je lagbara pupo. Eh. Se n gbo mi, se kin ke ebun yin fun yin.
2: Mo n gbo so, mo n gbo so.
1: Mo ti je oromo di je awon sin meji takotabo. Adiye e ma sin ta December e.
0: Se mo n ton pe loromo di e.
2: E
0: wo yo ye yin.
1: E wa lati dere ke wa.
0: E ma ja gba mo yin lo o.
1: Adiye bile mi o ki se agric
0: le ti mo. E wa ku la ku re.
3: Awa di pe niyan to la pepe o le sa pepe.
4: Awa di pe niyan to la pepe o le sa
1: pepe. Hello.
2: Hello.
0: E kale o.
1: E kale.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Oruko yin bole tin pe.
2: Ah, lati bayo ni. Ijoba meko ni pe.
0: Ijoba meko lati
2: lati ilu Adebayo ledo.
1: Edo lohun.
0: Edo. Kini moran yin te ni fun arakunrin yi lori eto fun tale yi.
2: Imoran ti mo ni fun ni pe emi to ko ni oko ile mi.
0: Ko yo nda.
2: Ko lo ko ni obirin won pa pa aya ko lo ko ile mi ko ma o su mi.
0: Odaju obirin.
2: Odaju obirin ni o ti koko si o, o ti ka o mo si o ko re.
0: O lagbara.
2: O mo ni lari.
0: O fe tatan pelu oko e.
2: Wallahi.
0: Ah ko na ofogbon se.
2: Ko
0: no fogbon si ni o. Emu number ke jebu.
2: O gbalagba fi sa fun malu.
0: Yo ye yin.
1: O ye emu number boye le rebun je.
2: O mu number 7.
0: Number 7. Ah, number to da le mu le ni.
2: Mi sa wa da ijoba meko ni.
0: Number to da le mu. O ye

0: idi ta fi peto yi ni pe ajose ni yen
1: hello
0: hello e ka le o
1: e ka le o
0: oruko yin bo le tin pe wa
1: yo ti lo so la kakure
0: se n gbadun eto yi gan
1: agbadun sa
0: yo yen sa e da so to yi o ami ami
2: o ye da si
1: se ri to fi ni te yo ta ko video iya iyawo iyawo de ko le gbe le la gbo owo fo fi ko le bi so wa ba e
0: o le wa dele yan mo pa se
1: e je ju e
2: okay lo ma lo
1: fun wa le ke ni je ko igba ti mo la gun ko si le ko ba fi pon ko le ba bra snack kokon o le ma ko le mi fun mi
0: e ko le fun ko eni ko wa gbe o tun wa nka pa me
1: esa ko ju a mi ka pa o
0: iyan ni pa yin o le gba ko gbe le yan le jade
1: o le gba o kada ke kuma je se na ma ta de won lori ni
0: so rote
1: ma ta de lori ko atun atun ma ta de won lori
0: rote rote o ni mi o ni gba
2: o ya mu number
0: e mu number ke jebun
1: e pa number 8
0: number 8 ah e ma ti to
2: o de o de lucky
0: e ma ti to
2: o ti je ka di 200 naira kan e te le nlo abi glue abi
1: e te mo lo
2: e te o ye mo pe e te number
0: e pe number yin o
1: Hello.
0: Ekale.
1: Hello.
2: Ekale o.
1: Ekale.
0: Oruko yin.
2: Mo le tin pe wa.
1: Joshua lati Akure.
0: Joshua lati lu Akure. Kini mo ran yin sa?
2: Papapa.
1: Mo ma ru sa eh. Ko ni pe mi lo kun eni awon e te bi dana, o ma ku le.
0: Won bi ya laye da.
1: Ah, o ma ku le ja, laye pe won lo fo wa mi ko.
0: Eh.
1: Ade awon mo e. Bi bo bo ma le, o ma do ma le lo bi fun.
0: Hmm.
2: Oh he, ta awon mo yen so won si. Tora awon mo yen keyin si gan ni ti ya won won gba.
1: Nkan to wa nbe ni e o.
2: Hmm. Oya, e mu number.
0: Hmm.
1: Number 3.
2: Number 3 won ti mu.
0: Won ti mu.
2: Won ti mu.
1: Number 4.
2: Okay. Mo ti je wige ga ni fawe yin mi agbejoro to ku so e lo gba ni
0: ekin mogun
2: a o si yan si fi ko sibe ah baba e ti pa kini ani ki o fe bi se o si le wulo fun omo e le di lo
0: ja Mr. Joshua e de duro ke gbo ebun yin
2: ah
0: hello
1: hello hello hello e ka le o
0: e ka le sa
1: Ekale
0: oruko yin
2: bo le tin pe wa
1: Eko eto na o
0: E seun
1: Se gbo mi
0: A n gbo yin ki loruko yin sa
1: oruko mi ni Ajagun Feyinti Kola Wole lati Ondo Road
0: So sa
2: Sure
1: baba Eko mi Olagun sa
0: Ami
2: I cut my head
0: Ben ni sa
1: To ba je mi ni o Obirin yen atomo ko le gbe le yen
0: Won o le gbe le yen
1: Ise ko gbele yan ma ta le yan mo lori. Se ri emi ti mo ba yin soro iru e sele si ni ri.
0: Kabiyesi.
1: Iyawo ti mo fe a ma so pa won kan lomo kan. Mi mo ha mo ni se ka se ye se awon mo lo gba ati o bi bi won ni. Abi mi gba ati o bi bi won. O ti lo nse o ti ku. So to se mi ni obirin yan to be lati gba le yan o.
0: Opolopo obirin mi gan wole oko won wa doko mo ko lowo.
1: Bẹni bẹni bẹni bẹni.
0: Iwa buruku.
2: Oh yeah, mu number.
0: E se adupe.
2: Mu number, mu number boye le record je.
1: Number 10, number 10.
0: Number 10.
2: Daddy, Olorun ti ba yin se. O edi yawo yin o si mo bayi se mo ti je omo birin pupa
0: o pupa o.
2: O kan.
0: E sa o pupa o.
1: Mo yanda, mo yanda, mo yanda.
2: Ah, ti yawo le ti lo, e de tun file lo mi.
1: Mo yanda, mo yanda.
0: E sa.
1: E ko mi ni mo je to le bo obirin. Obirin o da.
0: Obirin si da o. Iya to ko si ni obirin da o. Iya to ko si ni o.
2: Obirin mi si da o.
1: Mo yanda, mo yanda.
0: Eyan jagun feyinti. E de. E se adupe sa o. E seun.
2: E seun.
0: E seun.

0: Hello.
1: Ekale.
0: Edako Ekale.
1: Oruko yin.
2: Mo n gbo yin. Oruko mi ni Wale Alayabi Oke.
1: Alayabi Oke. Egun magaji. Okunrin takun takun.
0: Okunrin wawawo okunrin wawo.
1: Ajana ku koja mo ri nkan firi.
0: Baba re ni ka so pa re ni.
1: Eh, welu welu. Baba dada, e ba da si o.
2: Mimi. Se okunrin yen to ba se kete mi ni ti document iwe ile yen si wa ni owo mi.
1: Beeni.
0: E ti tati dana.
2: Se n gbo mi.
1: A n gbo yin.
2: Ori obirin yen o ti ko awon omo yen. Ti baba yen. To ba je kete mi ni o.
1: Be.
2: Ma lo ta ile yen. Ile yen mo ma lo fi owo ile yen ra ile sibo mi.
1: E se ni kaka ke ku mo je se se.
2: Ti ọkùnrin yẹn tó bá lé obìnrin yẹn tó bá lé jáde pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ wọ́n sì lè plan ẹ̀ gan mọ́ sì lè máa pa bàbá yẹn.
1: Wọ́n á wábi ká mọ́.
2: Torí ó ti kó sínú àwọn ọmọ yẹn. Ẹgbẹ́ èṣù ti ń gbénú àwọn ọmọ wọ̀nyẹn. Tó fi lè máa fílọ́pù fún bàbá tó bí. Tó bá jẹ́ mi ni nǹkan tí màá ṣe nìyẹn olóòtú.
1: Ìlú wo lẹ ti ń pè sà?
2: Kí lẹ sọ?
1: Ìlú wo lẹ ti ń pè wá?
2: Àti Àkúrẹ́ ni mo ti ń pè.
0: Ládùúgbò Lákúrẹ́.
2: Ni araro mi.
0: Okay, oya e mu number.
2: Mo mu number 7.
0: Number 7 won ti mu.
1: Won ti mu o. Number wa de 15 o.
2: Oya.
1: Number wa de 15.
0: Won ti mu 7 te so yen.
2: E to mu number. Oya, mi ni number 9.
1: Number 9.
0: Mo ti je bow tie. E mo tan pe ni bow tie. Tie so n to tan ma nlo si shirt yen. Bo tie ti omo talako we mo lo yen
1: ben sir
0: e ti je but te mo ti teni te je ti Donald Trump to wa America to ba ti
1: ben sir o mo awon gan o won gan sir ben sir ben sir ben sir Benza, Benza, you know my best, be. But

0: Hello,
1: hello, hello, hello, radio, hello, radio, you have a good idea.
2: Ekale o. Eyin lo bi akoko to ko pe sori eto yi.
0: Eh. Awa la npe yin lati la o. Omo orogo omo goye.
1: Omo ela ekun o.
2: Ewo wa ni. Ewo ni, ewo ni.
1: Mo ro mo lu mi. Mo ro mo lu mi nu.
0: Ekun jo meta.
2: E se o.
0: Keri to ba je mi ni toro obirin na le mi na.
2: Oruko yin ma.
0: Oruko yin. Okunrin yen. Ma pa le yen, ma lo fi se ti bo mi. Oun lo wa mo nkan to le se.
2: Se pe yin obirin.
0: Olorun go ti binu so mo obirin yen ko da na.
2: Eyin gun o tun support e.
0: Eh. E kon ni fe baba won.
1: Ah, ejo, se lati lale tin pe bayi bi bo le tin pe.
0: Ila wo tin pe ila.
1: Ah, le de n gbo wa kete kete.
0: Bẹẹni o rin le gangan.
1: Lati gbogbo, lati gbogbo. Ni le bo.
0: Oke lani.
2: Ah.
1: Omo oke la.
2: Ile, ile le wa.
0: Awa da mo se, ta ma fi la je kuru.
1: Bẹẹni, e tun fe baje. A tun fe baje kuru.
2: Eh,
0: number 11.
2: Number 11. O wa nle.
1: Ah.
2: O wa nle. Eni o si ye jebun leni o.
1: Jebun to mo lu mi ti wa pe, se wa ni so pe.
2: Oya, oya, oya kan to wa nbe, ori la fi me jatawo.
1: Oda, mo ti je bata otun meji. Size wo le nlo. Bo se fe wo
0: ni. Mo ti wa.
2: E ti je dollop o, e se otun meji.
1: Ma fun ni 200 naira card e pe number yin. Pe te pe lati
0: lo. Okay.
2: Awa na je gbadun yin o wi pe e tun gbeyanju lati ona jijin nipinle osun ni won ti pe wa yi o e seun awon ti pinle edo gan pe wole e seun ibikibi ni e ti le pe owoja ile ise glow 99.1 fm o de gbogbo le kile e ku kale
1: oda fun awon ti won ba gbeyanju kan tu ma pe ti wole hello
0: Hello.
2: Hello, Ekaleo.
0: Ekaleo.
1: Ki loruko yin bo le tin pe wa?
0: Yemi si lati
2: Donre. Yemi si lati Donre.
0: Eh.
2: Imoran yin fun arakunrin yi.
0: Ah, imoran mi ni pe ki arakunrin ko ni suru, ko fi suru se.
2: Suru lo gba.
0: O le o ti ko si awon omo yen ninu.
2: Mhm.
0: O ba de fe gba ile e pada so lori ile.
2: Mhm.
0: O lo si court ko lo jawe fun ko fi si joba
2: oro won ti de court today
0: ko jawe fun tori wo ma yen o le se ku pa ma yen o ti ko si awon mo yen ninu gan
2: yen ni pe wuwa nbe
0: beni sa
2: e se ku la kai
0: e lo si court wa to se lo si court yen o da
2: o ti lo court
0: awon joba le ba da si
2: e seun
1: o ye mu number
0: ah e mu number ta mo mu number 13
2: Number lemu yi o.
1: Number 13.
2: Ebon la le je yi o.
1: Mo ti je kaadi 200 naira kan sugbon o e pa owe meji to dara fun wa.
0: Ah.
1: Ka to le ri kaadi 200 yen ja. E je e pa owe meji to dara fun wa.
0: Agba pe ju si ko to.
2: O kara yoku logbon.
1: Je kan pari e.
0: Ejo.
1: O yo kere okan, o kere okan.
2: Se bo o se se ke ma beri owe ke ma mo pin re.
0: Eko.
2: Ah, Jesus, ba ran won leti o.
1: Owe meji pe la.
2: Lati dare. Jesus. A n gbo yin.
1: A ti gbo kan, o
2: kan.
0: Eyan omo ti o ba ni iya o kin da egbo eyin.
2: Omo ti o ni ya idegbo eyin
1: e pe number yin
0: omo ti o ba ni ya o kin jagbo eyin
2: oro
1: e pe number yin e pe number yin
0: 081
2: 081
0: 08
2: 92
0: again
1: eh ki le pe
0: 08
1: 08 lo pari abi
0: 35 lo wa pari e be
1: Oye tun pe
0: 081 89 081 08
1: any suru e je npe boyo correct 081
0: 08 92
1: abi
0: ben sir
1: 08
0: yes
1: 35 lo pari e
0: ben
1: sir ki loruko
2: ko ti e ni de oruko number yi
1: a fi pe boya won ni
0: number ni ye
1: eh ki loruko yin le kan si
0: ben si lati le idore
2: ye mi si lati idore
0: ben sir
1: okay e ma ri ti ola
0: ese
2: ese adupe o omo ti o ni ya imegbo eyin
0: ben sir
1: agbalagba to ji si ko to kara oku lo
2: gun e seun seun
0: Esa
2: ajo se leto yi
1: eto ila jo se
2: beyin na ba ni nkan kan te fe ka eh ka won eyan ba yin da si won so bo se ri ni won se da ejo n bo ba se ye ko ri otun gbo ti e o se gbo ti e won la le kedere ni lori eto yi
1: eni to mejo wa na ba o ti n gbo kiti
2: be ni Hello, I can't know. I couldn't do radio. You call him bulletin, Piwa. I will do my tojo meta. I will do sharp sharp. Oh, just a better thing, Bab. A bore energy go. Igbore meji a jo nbo ni ah ko ri be o e ma binu e ma binu e ma binu
1: rupo lori ila
3: ojo ni se o be so pa wa le ara yo ni pa yin le
2: amen amen amen
3: gbo lo la ara won so so re ni le yin
2: amen amen amen
1: oya e sare
2: kini mara yin
3: awa jo ti mi ti soro adu ade na ru le se ma gba ni pe
2: I will sharp sharp. Eyin le ma je di last caller lori eto yi. Emuno emu bere ka ka ka ejebun ka. 15.
1: mo ti je bottle water kan pelu biscuit ode naira.
2: I will lo. O wa nle ise wa bayi bottle water ati biscuit kan. Biscuit e yo kan 100 naira.
3: Emi to ba je pe se se ko la je ka ju ose to nbo lo to ba je pe mo ra lo to ba je pe mo ran ti so ba se di card ta won ya ma ta
2: yo ye yi
3: to do ri pe emi ni pe to ibe se nse
2: e seun
3: pa wa na ni da mi da ba lu olu ta ba npe to ri o ma pa mi le
2: a wi lo se ka wa ran yin leti o ye ba pe number yin e ba wa pe number yin
1: e o sare pe number yin papa papa
3: mi o de pe fun yin be
2: o ya
3: 070
2: Yes.
3: 31
2: Mm-hmm.
3: 81
2: Uh-huh.
3: 39
2: Uh-huh.
3: 12
2: Eshun. Loruko Monday Adeyemi Emmanuel. Oh no, Wambi. Loruko Olowo Odun wa fun tale yi. Abdul Yusuf. O la npale mo lori eto yi. Afale memo eni. O dun gbagban kan si 07033957505. Oni number ti mi. Titi ojo mejo ta jo mo pade lori eto yi lakotun. Olayemi Adekunle lo ndagbere wipe ka fere pade ka ma do lodi leyin ara wa o. O dabo.
1: 08034558941. 08034558941 ni number to wole sodo mi gangan Adebiya Abayomi ni mo nje ti gbogbo eyan mo si Decent MC Decent Akio Halimi ko gbodo ku ko ni baje Ola latun rira gbogbo se nje tolo ba mi oke o da ro o